0: love you.
1: Mga bag, sir.
0: Ang kusel ka niyan talaga.
1: Ang sunod, sugar from my lessons. Walas mo tiyara sa ormir lagi. Imagay sa mali. Sampot di ba ni sampot sa kaya.
0: Kira ama ko, sarigam sa kaya.
1: Na ama lay, bato na sa kaya. Ang